0: Eyo mugwa buri ko gumususu
1: mugwa bunyawe ena
0: wali ba maji tujaji bishinyunyu wet ngani wanga mbila gele ngari tweye baila
1: masa tujaji bishim tujabale ngulani ngoma wadi mbebe sawa kujabula mbabumwa